na di yang kuong ma wong oi sing na koi na pan sa ba sing mi na koi na pan ngak ba tam mi na tam de ta ba lam sing lol ma pa na koi ba lam dam kang lai pa ga si de lai di ba na pa di na mum pum na

Nasigi, si dahida ki thawramda khangmi nasi thawai wa debi pamin natraga asok pambi haini su khangna ba pambi isigi maramda kanerabo wa famsing.

0: Naharol gi khonjal thorum ta piri bising bu taram no upjari. Nasi gi thorum da thamjari. Handak ta jahi billion tarani thoi. Dasmik taru liriba lokak protocluster haina. Mingthon ba galaxy system asibu puthok pikhiba loinana. National Astronomical Observatory of Japan da postdoctoral researcher oina library ba Dr. Ronaldo Laishonga unaduna wariwatai sahab gi thorum. Unaduna wariwatai surgery bi thongambi irom. Nasi ekogi studio da lengshinduna library basi Manipur imagi yamna chautok chaningai oraba mapari handakta jahi billion tarane thoi dasmik taru liraba loktak protocluster hainaming thonba galaxy system asibu discover topikiba loinana National Astronomical Observatory of Japan da postdoctoral researcher oina library ba Dr. Ronaldo Laishramni ahan mukta da Dr. Ronaldo Laishrambu ekogi akashvani ifalgi studio da amadi naharolgi konjal thorum da taram nokchari
1: ahan mukta da tabirbu khaipuno pu ekhorum jari
0: Manipur gi oina ihan hana space ki discovery sing gi marakta Manipur gi ming yahun bi bse Ronaldo gi damakta Manipur gi macha moina amna chautok chap se phaujai ekhoi gi iram da Manipur amadi ekhoi gi tanglaba lan ori ba ekhoi gi Manipur gi puari ga sagona dana laklaba loktak pat malem gi miye pumna makna amuk he na khangna ba gi damakta khwai de gi awang ba thakta thangat pi ba Ronaldo bu hana na thakat pa su phong dok chari Ronaldo gi amna chauna mai pa pa si gi so ekhoi gi mai kai de gi yamna harang nungai ba su phong dok chari Huge congratulations
1: thank you so much
0: thakasai yamna Ronaldo has a Manipur gi miyam khakta na tan prithibi gi mapham kaya de gi global review ma mamla piram ga thaina khanje kamai kamai na lak pi
1: hoi adam lak pasi scientific ta am da lak paya hoi adoga scientific na tabi daga ali lok tak kim ta lak pasi hoi first of all scientific ta lak ma tam na de gi pato class se ano bas discovery je very significant hoi ba atina lak ma tam da de adam thagar hoi ye de ano ba answer ma phang hebdo aduma haibere do aduna mok scientific kire re natta bida ei colleagues ay tarai ei country name sa lo re aduna colleagues sing like usa europe japan china korea indonesia ate ate country de ko on instagram da email da whatsapp message sar pa ya what is low target de tumai photo ge ya wa sine mani photo la ni rota pa je ke na ra po ko sine aduma outside ke kan de la ya do ba india ma nong de sham la thagar wa ai mung si bi ba tare but kwai de ne ya ma de ko mani pura de lokta ga so ne mung si bi ko I'm very humble way ba no
0: yam nong ache ada handa ke ronaldo ge discovery se sidai da yam na chaw no mai pa pu di ore adu bu ma se discovery se taw no bu khona ba matam dai tare mai pa pu se di mi mi am na loina khang bi ubi re adu ma pu si gi marum da challenges na ching bu se mai ma lai bi rong ga thane khan jai adu gu mati kari kari sing thina bi ge da kitang tham bi ha
1: mai pa pu se ai ge na di pa praja ba ma am no di mai pa ha bi re but just by the small said them go there di ro putang ari do but asi la ga one of the ngon da challenges man thing na ge di I mean ai tum ba ai te walk to the answer ta ai te results ta ta bai ta ai khoi analysis observation nam ta lu ne ba ko comment ro ta ne khang ta ba do ga ai on tum ba sa ba si asan mental lak ta bai de nam interest oi matam da like sak sa ba ka wa ya ogi ko sak sa ang da kan ta ro pa de ki stress dum le re asu sing no mai ki person wa re pat ki walk ta jo yam na ji sa hai do results ko yam en pa mi do research ai de khang da bo to khang na hona pu ne ba adu da ana wa no ba technique sin na ba do ko in sang ko ta ra ta bai ta try do ro so ma ta ba de tu kum ba yam la e dena challenges sing jo to ki ngai ba hare ga di failures yam lak pa se there's the beauty ati adu mi andu lak pa dena ngonda ngama up ka ngonda exciting mai ba like journey do ngai ba dena jaga di failure sing difficulties le ram jaga di ngai ba jine ba ko mai na pa se
0: hai adu mak na su ronaldo na yam na remarkable ba history ma create wi ba ne ba ma se ronaldo na thambiam ba legacy ama khak ni adu ga ronaldo bu ma se gi da mak ta su tung gi mi role ka ya na adu mak ning sing du na su le he ga ni han su tham che ge
1: ai ning sing go lok tak din sing le ho ne ba ai ning sing ne hing to da mo wa gre ba lok tak ma ni pur du
0: universe ki history da amadi manipur ki history da yamna chawba discovery ama thambiram ba se ai khoi mai kai de ki yamna nungai ba phondok chari aduga makha tarap ba se de ronaldo gi wari da unglak chara kan da ronaldo gi wari se mi khudi mangna loina ta da ba khangga ba se ka ya le ma re na adwai tham che ki han ma ta da aduma pu ronaldo na hanjan hanjan pal la su pan ba gi pen ba su nai nai re ta ba ming khara ronaldo gi mama ba ba gi ming ichine na sing ronaldo gi yum life am nga se so amuk tang han pan biram
1: hoi ai khang bok awang lai kai de ne pok pu ba ba gi ming lai ki re mahajan singh mama ge mengna lishram sanan de devi kai isini na manga gi aino khaya tom bo dene da han chanta lishram ani subana suresh ki ai ma dohum subana ratan sena sofia la ina la tom bo dene
0: hai yam nungai che aduka 12.6 billion light years la pa ma pham

0: lâu nó có lâu ta bên bất cần đấy cho làm hay lâu ta chỉ bạn nó giờ mình buổi kia mình ra lại lên này nó cái bên structure gì rồi phải mà nó cái tàu bên này bắt mấy thằng kia mà nó bút thì mình buổi lại lên cái thằng kia bên này hay là mình buổi kia mình lấy hôm nào vậy sorry bên đó mà nó mới số very appreciated ôi đấy em đấy phải gì khỏi bà mà hay đấy quá rồi mà nó mà mình cái thằng kia bên này mà tàu bên đó chỉ sinh vật đấy lâu rồi cả mà khỏi tới cái số cái mà mình thấy lạc cái bôi đấy vậy đấy rồi nhà này nhà rồi happy quá nhà rồi happy quá
1: Hazipudi Adam discovery to with the budding Irica. Locked up protoclusters, Sissimakatana, Atopa scientist in some tea tags, the most locked up. I know it's like you don't know.
0: Lotas in Lahore, the university of Idea, Hoggy Locktak party, Mutpudimuloi, it Mutkivatogos of Hoggy civilization, the Tainumarum, or Mutkivatogos, Locktak Manipur, and the horses, man, the Lahore.
1: Locktak, I know this man, I mean Tonbire, Koyi Manipurgidam, that's why I am no one, Koy University Tarta, Han, Locktak Hagar, Mamming Lam, say, Amoke. Malam gini, am loh ini makta hari yo, nampak hari tarik ko. Am orang nak tanggat pipis, am nunggu aje. Adukum makta tarik pada lakshan yang bersih hari se. Manipur Astronomical Society ki founding coordinator unasu Ronaldo Selaibiri. Aduk masih nato bato pakari kari Manipur ki thapak thoram sing tung dasum pekhalak ke hai pegi plan sing dilaibiri ki.
0: Hoi, asih mudiam hari. Aiji wakalon dari give back to the society jadi nak kang bersih ato bersih. Is my responsibility ne. Option ni nate, dana. Ekhal tuan sokhalak sama sokhal kedawa nate. Koi am sokhal ni nara sokhal kedawa ne. Dana aiji pandam de responsibility. Program ay tarik kita mana USA or Japan or top country tu lah. Mee emak di mentera emak boleh channel kayak gitu. Boleh agak agak performance sokoi inisiatif tu zaman eh. Obi itu mana. Sini mau lagi kerja tuangan by school sing di kete selaga itu. Aina kangsa bok tamjari bok kerja share tau bok. Makata abis tu top ini pandam itu beti amle.
1: Aduh kan Ronaldo se living example nih sebab tarik. Kau ni Manipur tu makpan. Makpan dah semai nak kau main scientist itu na foreign jatun financial kedisut pati. Semai na handa nak kangsa bok mahiroi kayak amada nah maya amda hope nih bok Ronaldo.
0: Aduh, tak ikhlas bahasa kita. Aiy, kita just aiy, kita talented, tapi mungkin talented. But mana pula kita talented, tapi kita lembaga. Aduh, ini aiy, ini betul geographical area or tadi aiy, percaya lagi dia tu lagi dia. Kita mesti mimpi ni ngan lagi. Tapi malu juga, mana bukan betul lembaga. Talented itu, tapi boleh dia kerja pasar lagi. Tapi boleh Japan government sekolah siapa ngan sekolah. But talented lembaga, mungkin jauh kali sini. Lain aiy, mungkin lain English itu, tapi awak talented lembaga. Mungkin lain aiy, lain kamu ngan lembaga. Aduh, tapi malu juga, mana bukan bah dedication lembaga. Aduh, kita simple lain aiy, tahu lagi. Lain aiy, kamu ngan lembaga. Aduh, financial ki sekolah sih lain aiy. Apa nak cakap? Aduh, kalau geografi kan belia, ikam tu belia lah hendap ayat ari. Aduh, nak beri nama ni entah je.
1: Aduh, kalau matang sedang ulasan ning bahasa Subaru teleskop ke, aduh, kalau James Webb Space Telescope ke, teleskop, ani isi kita mungkin je, hasil kita log tak protoklaster gigi, discover top, pasti dah, dom yau galai riba. So specific oin asih gigi, top ada yau duba, makoy dia yau berkali lagi, aduh, tak ketam biar.
0: Oh, teleskop sih, tong aduh, kami teleskop mungkin special ni unique lagi baka. Aina paham iba, matung ini asih nampi wanai baka. Aduh, kalau ani isi gigi hari kedai Subaru teleskop sih na ground based teleskop hai tare, aduh, asih yang powerful abih teleskop ni, Hawaii, USA lagi baka. Asih teleskop sih yang magi Filo bio sem sawe dana kena capture to mutam da yam da so so ba structure mama mo capture to bunga meba do magi powerful da ne do James Webb Space Telescope sino mo chebi do quite powerful da telescope ne asi de hen hen mo telescope powerful da bela de ba o kena asi sino mo yam na high quality ya tare quality am sing na ara ara pa universe na ha ne mutam da gi le ro pa sahi u bunga man bai tare do ki quality do mo ya da na super usina tau tu sih na structure sing si am sahau na ubu panggalu ka super mateng nadi size ki am sahau ge kang mangam deh buka am lab na deh buka pasal deh anak pun tinggal mangga so but James Webb Telescope sih namu adu ki complementary wena ka size ki main tau ge kaya kisah boleh ge tu kang mangam deh nadi James Webb sih am powerful way super su way James Webb bima ki below view higher ke drama ki view sih am sahau ge deh mateng lau buka kamera betar
1: Ronaldo seka 2014 dah saya bercakap preliminary asteroid ama discover topik kita. Matam tu dah Dr Abiz Abdul Kalam naga facilitate topik bagi wari milo ini makhang nara. Aduh mana matam tu dah Dr Abiz Abdul Kalam think naba. Aduh tadi magun tadi kita mizah hoba. Ama kak share topik ramah hari kadik kali happy kan?
0: Hoi Dr Abiz Abdul Kalam naga engon dah happy ramba. Ina semua yang tu siapa tu sering bahari kadik point ahum naya. Ah benda always dream big. Manglan mangung matam tu. Coba tu mangga tu naya. Manglan naga tung benda mangga nang tewa. Hoi na aim hai tarik. Kita mana polis sama ini hari kadik. Makau tangguh polis semua ini nak apa? Aku ini matang juga hari kerja, thagat berlejar, kena aksi makau yang

Saisak pa kung Brailat pam dinisher madagi. Tungan-tungan ba isaising Akasvanim Falgi FM Sangay Channel dagi. Matang-matang wina tabiri. Saisak pa si dagi matanggi kudol lantok chari. Taja bagi wang mada film si dagi. Narendra ni ngomba na sayring ba okin amak cham na sayrang ba isaini taminasi.

Mahongsa amadi taibang palsida malem na semlak ngaidagi nga sei faubada liklam kaida na chatliba singse angakpani achumbani numit na nongpok tagi thoklakpa nongchupta takiba amam angan naihanba pak chauraba mapa naidraba atiya makoibungda tha thawan singi saklon turil na nem thaba mafam tamna chen thakiba ngam namak achumbangaktani Achumba kayagi marak sida palem imana macha oibasing bunung sibasisu amakpa leitraba achumbani sengbadagi senglaba thamoigi mihulmak oiriba asengba ihulni mama oibisingda tattana fauriba

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello,
1: Hello. Good afternoon, Eta.
0: good afternoon. Kanawi birabano.
1: Gamay kurai degi bimola kunge.
0: Hoi hoi. Kurai degi bimola boy koi ki thoram sida taram nok chari. Ngasi good afternoon ladies ta phone to birak pa karam ba faza pa wafam thambi gani.
1: Haan, madam. Gamay ya nau ba. Apsan basing madam yang thagat chari. Tung
0: Hoi
1: tera
0: hoi.
1: da yitra makai bo.
0: Hoi.
1: Kit tawang tam bi bese am nu ai fa du ari ari fa ko ni ta jan ing wa ta re di am ta han ba phang ta ba phang de si dum ta che am ta ga le ni da mo gi program ding je
0: hoi hoi taram na no sin jari adu ga ngasa gi bimola na wafam se thambi rakli sin ta pa di radio se loi ji phaw ba taram khai bok tai hai basi masu khang han bi rak pani ko yam nu ngai jai masi masu ta za ba da
1: hoi hoi jan adun ta bai na lo se lo se na tung ja ta bi je kamau de wa de je dum de tyo se ta la ga de he na chen gi ha ba khang de ga nu ngai ba ha ta he wa ga ne de ga pai na ta ning le sei ko ge ari ari ba me am de ji ka ni khan na dra ba sei gi mo cha dum ta bi ga ba jam nu ngai de ga te yo n chi da de na thok bi ba gum ba so dum ya nu ngai ba ha ta re
0: hoi hoi hoi
1: ji jam ni na na trai dum tha ga chege tha ga chege na dum pon to ga je su pang pang de ta ba ga
0: hoi hoi ngasi phone phang laga bimola ga wari sa phang jaba duga ekhoi gi radio gi thoram sing bu su mamta ta anata bi ra ga wafum khara thambi ra li sa ekhoi gi di yamna mamal yamna ba listener ni haina lo jage ko bimola ngasi

0: 내가 아이 때 이제 말이 목숨자리에 나이 늦은 게라 이제 아도 그치 갔다니 살이래
1: 허이 허이
0: 아도 이제 아이유 내꺼 이제 많이 뭐야 안 되지 복귀다 나 보고 이제 이제 욕심이 없나 나이 먹어요 내일 나와요 이 뭐
1: ไอ้นี่มาทักทงบ่คะตะจ้ามาคาถาบ่นะเบว่าตองนี้หาบ่อยู่ว่าเลยคือก็มาอะดุนะบ่ค่อยได้ให้นะบ่ตะแท็กซี่คาซีไฮรีสิมาทักทงบ่ตะสู้กรรมบัจจัตกรรมน่ะจัดกันนี่อะเดกี้มาคาตาบ่ตะสู้กรรมน่ะงางกันนี่สักกันนี่ลอยนะบิกันนี่ไฮบกิดามังตะทักอําสงคาสิพุ่นละก็แท็กซี่คาซีไฮรีเนี่ยบ่
0: ai hai sne ka ni ma na hai sne ka ni na hai na ra di
1: hoi
0: na ga di khala ka ni da ko
1: hoi hoi Sonia yam nungai zenga si tho Sonia na khu gi thong na ga fa na masida ai dis maina leiram banis maina phagal e kai na wari ga khu de phongdok pirak pase a to pa mayam na su Sonia gi matau se tam ma ga hai tare ne o ma su maina phagal lak pani nai khu su nong ma di phagal lak ni ka hai ba gi thong na ma pi bi ba dumak ni hai na lawza ge kwa a do Sonia gi ho ji
0: a do ko de ma
1: hai bi ba
0: a do ko de ma da ge dum ta hai jo ge khu gi uni wa khang gi kai no ke ana do se ye ni kham do shani bi su ja ge ko kan ka che ai dum ta ge ye ba Aranda, ai na kuyi ni pi thom yo soi wai ni sine za ju dong chai ji hak thien gi wa ma gi wa lo ta ri ni am thom thoi da lo ko ara wai ni sine za ju chi gi ma ta ki jo ta jong dang khan to ki ga ge yang ngai ja ne khan ja wa
1: ba hoi hoi ma mang dai khoi clinical psychologist sing una ba adu gi sum tak dai khoi gi program lai ta ra se puk ning wa khal kai na lai ri da na kwa ma si dai khoi episode hoi chani he na san to khra ba ne ba adudana hair basing su su adum ta pada kana gani haina khale sonia na su tabi haina phongdok pirak pa yam nungai jai kwa sonia gi hoi
0: ai na si dokta na hai bam le ko mi da ai a ko ni ye ji tar kha ni tar kha ni bi cha na a chem ja ga dong na hai bu ye bu
1: kwa hoi hoi
0: ada ye ai ji kai dong ji na khal la ka na si na sa si do sum lai ya do sum ta re dai khalu sa dum ja ji bu kwa ai
1: hoi hoi hoi ai dio se na maruk oi zara ga hoi yam nungai jai sonia wari mai amamad libi ramba isagi nungai ba nungai taba mai am sir torakpa akhoi gi thamjari ba good afternoon ladies ki thoram simaksu nupi singna mas asumna haitare ne kwa nungai ba so is no awa ba so is no thengna ba khudong cha daba mayam laisari ngai degi mau erakpa gi punsi gi khena ba mayam se akhoi mayam mi punting na khangmina na ba taw ba sidanga se sonia na chauba akhoi gi part ama lobi bani ko thaudang ama lobi bani thoram simapung phan ba dahaina thamjage ana ba su tuna yang na phagat poi biro kwa
0: Thank you.
1: Mathang asidi wakching gi len film dagi sei ama mukhudol tamjagi sei sali ba huidrom pusparani sei ringba biskup da laishram sei rangba Tony Aibam.

0: ngondale are are ma tung da mo gre jo hello ba ga ai diam phajana sane ye sana bas adam kilometer tara gilam jang sa ai diam kole asda dum cheli adam ai gi chap sa ba stang adam le je ba and ge es hai si ani rok na ina try to ma se ani rok adam biba yo wi adam ma tam da so ba khoi ma tam si da ba ha ta pisha pi da di ya da ba ma tam oi ba pan der goina lo ri ga ma tam oi ri oi ba di ko pan der na lo ba han ma tam si di akhoi gi pasha bo lo di mo je ma gi merit ta khal le ba akhoi ma tam da di merit physical oi pitni adu adum khan gi dai ko pan as ho no ho no adum hai ai jo ho na gi na adum ho ne are ge mong dem ko le sta mok pasi matam da commerce hap tra ge khoi manipur si yara roi hai na masi thawi khang lo chambi ningai le tre manipur se akhoi gi high school khudungi commerce hang ni na hai commerce phare commerce ta mok ge na ai tu ap ta ge adum commerce ta mok ni ko commerce ta mok kan commerce lo re ga ni ga sa gi hap di hai ro no adum hap tre adu jo ani ra ai biba loi beba boss ani rak sangi loi na interview loi okay ni adu adu de su sagi ka hai ta amado amado gida adum le hob hap ta okay machine di ya roi hai ra ai su de gidi 1989 chai bo si ai de kalap ke tabak sham pa jan ta we kalap se pa jan pu khala ga koi mai ge se electrify ta we koi sekta ga koi pu no ngo se ai ne electrify ta bo ni matan da ka em ta ka no to chi la ga ai machine de to ro ma ge na adu di 1999 de yum pa le adum thabak se phang de kaim phang de yum pa le tum pa le de adum le bi ya da bani na pesha ta anda dia da bani na ai ko gi itarne ni school sakta ge se ai sa hi manga am wazawe ada wo ibas da 1993 da ina school da le nga ista nu ma japan lo ni si tamjari na ka sham pa ta notice sam la kwa khaba da nonga lage ta ai hotna ai sakane ta thoi ka sampa pa si thor ga admai tar ga ka sampa si da wazanand kumar sharma bota ga joint secretary wairam ba wazanand kumar sharma si mana phom ji thar me ai yam hodna hange hang kan do jai si tam jage ata ai de japan si ubuya de ngau jane ta matam da japan lak pa khu gi kameng da yam popi da ada gi sinung si gum lai riba kai bi gi ching ada lai ba moi sin si ai ada che la ga ko che la ga ta yeng ma ja ni ke no
1: japanese
0: laugh ada ke te ada kare hai ta re ada ngon da ke no ma lai ba do ada yeng ni ada gi moi da gi address ka si la udno khot na dum ta yam ngang ning ma do lon che ada gi ta ada mai lak de ai si ara mang gi da na o sai to jer ge ke no si kamai kamai ta ko dum no na eh pung ta ko te ho si la ha na matam du 1993 ni phewai re khoi tam hoy akoi kun thaga ma thoy mutam
1: matam
0: da yam tam ada gi ai yam shiba industry gi tam de ni tam ma sa as za bang an ma de bang za bang ka ta mo o ji ka wo ani ko ada matam da ma de yam nu shiba ko koi da ji no bu mo de hien de ma se an no che ya mo tam ne tam na ka ji da wo za na dum tak pi ba se ai na dum khang ko ne hendra ko hai ta ta ya mi na ai brain ge phoi na te ko an tha ya on na za ta phi ba se ai ma khang ma ne hendra ko
1: isa na
0: pam jaru bu ni na ama ta wa za na ka da ko ma se mi klo la se dang khang ne bo da ta phi ba se
1: mai
0: ek su i ni kra ma su de se et ko ti no sna kari ge ma ne perfection kari ge ma ne ade ge pass na kari ge ma ne presentation kamai to ta khar pne ba ta khar ka wa za su ma su lai se pa da ya dr mi na ma su pa za class sang na ngam de ba a no ti ja lak ta ka wa za ko thori me lai ma lai ma hai na ma office ka bo in thola ni tak pi ra mu sa khe ba samai ta ma su ya wa na tak pi ko a do ga ai ko na o chin na chin na do gi tha tor ko si lo chan na exam ta bo si ta ai na dum pass ta a dum pass ta ba da gi 1994 gi february de di ma ga na ai gi skun chan na wa za wei ro na na tak pi ro hai wa za wei ba gi ka no ma di ngon da dum le je ko ai na ai di tu san ga am lo je ba ngang sin sha a da gi ta bo da gi ai a do gi tak pa ho ro 1994 da gi ta lai ho ji pho ta ai a da gi
1: a do pa le ta na japanese language she tam la ba a do ga ma gi tang kak nai na tam ba se ma si lo ro ma tung da ka ru ma tam da o ja na japan da ga ko gi cha pi ro ba le bra ma du gi wa ri le ga su kha re li bi
0: yes a ko gi ma thang ma thang hai da ai li ja ra ge ma sa gi 1995 se si da Japanese language proficiency test an international exam meri international exam si 11-4-3-2-1 na le matam da how jena 11-5-4-3-2-1 na le 5 sin ahuba 1 jena aroi bani kwai da ki master 11 ge mana bhai da khoi na 11-4 da ki matam da leiba 1995 si da 11-4 tha sa le 1994 sina ai khoi ge che apl gi all india gi Japanese language teachers in Masik seminar ya obusale chaye phalda Central Institute of Foreign Languages na koi Hyderabad kido adu sale adu salaga koi seminar ga yawe madana ai han ba ma panda satpa aeroplane tong ba sahi hai ta
1: Hyderabad
0: sa phase adu han ba aeroplane tong ba adagi train da first class train da satpa moi ki bharang akta

0: sawang na shin to thela ni thela yo sabi ke da na khoi white board she khoi yo sabi ke nam nai ba ana si do thama ga tak lo ta nam cha ne ta lo nam sa ga moi adu maram da ta ka ne ta ga tai shu mo ta ma ma da ai ai ki ke no she a mo khang na na ba ai ai na ma si han tak ta ki ba di si maram da ni a si maram da nang ke no si a ma i ke da ba ni a du ga ma sai a roi ba si da pa tho ko do ni a du ga thang ge no ma jing ge si su ti ni thang ge no ma jing su ti ai room da lei ba ya de a salo se ne na no koining mo phang da ko ro salo a du ga chala ga ma du haiang ni do ga num ta mo a du gi su mo report a mo pi do ni ba a du ai di sa pham si ha ta pai re ba i gi de kai gi no ka da si la pa war veteran sing ai na ma teng pang his de asma nga na sumaina training la ha ka sa a mo la i nga si na mo
1: na japanese veterans
0: a japanese veterans a du nga si na a ma no pu ni nga si na a ma no pu ne than ja mo na a ma no pu no wa jing da du no pu ni a du ta u le re ba a na a sa ko cha chala ga ai gi de a ma phong khu ni mo sa pa ta
1: nga po tha bo ni sem tang
0: ꯒꯨꯂꯥꯝ ꯑꯍꯃꯗ ꯁꯍꯥ ꯑꯩ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯦ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ

0: kena ba miyoi kaya ama punul laga kunda minari bani.
1: Adub de kange ba ba.
0: Adub na diwe laga. Mikalgi matamda, bot hata ba matamda di mi pungkuti makshe ta chapmane. Nupa nupi gi pawo kena ba tamde, awang ba jati, anem ba jati, lai raba, inakun ba, Hindu, Muslim, Sikh gi jati kena ba karinta tamde ko. Mipung kudimakta makoi makoi na apa mami ut karna nabi ke hakto sab mana nabi bata radro wa ina hirisya aduna masigi kanglo la se ngang nasat balai bang ni hai dana bharat pu sosiali soi balai bang ni na hai nari mi ko
2: aduga baba secular hai risidi
0: secular hai basina lai bak sida lai riba mipung kudimak na mana mana pam zibar lai ning lilam sasaba yai hai na hai bani Barat ki lengal lola sina akang na ba lining amata bu chogot ba leite aduna di mi khuding mangna mana mana apam ba lining da liming logje ba yai haibini
1: baba democratic state hari sina kari muhari no
0: aige democratic state hai sina na baba munatau ko miyam ki lengak leje ba leipa aina haibini ko india si adugum ba leipa ni aduna ni miyam ki lengak natraga Miyam ki lengak sat palai ba ga na hairi bisi.
2: Adu di baba, Republic hai si gi wahan thong na kai no.
0: Hai gese. Republic hai bi gi wahan thong ti, Miyam na lengak sat palai ba ga na hairi. Khara mamuta na kutha na hairi ka na, Bharat ki lengak shasan gi makok oiri ba kuting ba, Mikhal taur ga khalat pa miyoi oi ga dab ni na hairi. Pata bra? Adu ga, Bharat ki thawuro le si, Miam sina mikal pangthok le haraga khan kibam yo chinga duna amukhana bot thade naraga khalli magi thau pugda ba matam sune sahi manga
1: adudi baba ai khoi se bharat ki miyoi haidi citizen amo oira bani na ai khoi gi phampham thok pa hak se kadai phau le ge
0: madu su khangjin be yai adubu masidi khare di paksha hoi bharat ki lengak patha basi sarup ku nithoi thong na khai dui Lengak pathap ki ahum suba sarukta fundamental rights haibadi Bharat ki citizen ama oina phangpham thokpa hak ki matangda iri. Ko. Aikhoi na piri ba hak sida khwaidagi maru oibasi mi ama oina apha apun jaudana ningtam na himba aina haibasi ni. Khangi ko. Purup masa laining kanglu nupa nupi amadi pophongi khenaba leitana I am giving the man of a wail, pumbling up, but puggy tabak towa, Natraga. Lanai wina, la lolitic togs of Yabagi, Hakshu, laying up patanatum, pico.
1: I call you pump pump talk, but Hak Hari say, Maduna loy of Roba.
0: As loydria bobo. Yam ladiesan. Barat gimme you yamana, lay bagasi, mapama madagi, mapama mada, hibidi. Estate a madagi, a top estate a mada, ning tamna satoks as in the way. Go. Adugi shumatakta leibak sigi manungda lam leiduna kundhaba so dum yai ko mado amuk jon thok pasu ye aduga mi amana aki ya khang leitana ning tamna wa khal khan ba aduga pungning gi wa thing ba leitana ngang ba amadi chie de i thok pa ya bi hakshu pi ko adu de natana lanai wa khal manab sing pun sin nar ka club loop hai ba di Organization na chingba chemjab yabage ayabasu adum piko.
2: As adudi nganing bangang ba ining ining ba ibalo ya zani na yam phazani ko.
0: Yai yai dilasu leiba ki apun ba saktam da natraga miyam da karigum hiram da akai ba pigida ba dine. Oi ba yate ko. Madu khanga da bani aduga masi masu khangjilo. Isagi kana na bani haidina mi amubungam mi haidina thabak chisinna ba. Adagi sahi tara marigi makha de leiba angang singbu thabak chuan ba asina singba se bharat ki lengak pathan yati
2: ho
0: aduga ai khoina setning ba lining chat pa yara ba su lengak ki amadi lengang da sakhang laba makhal amatta gi mahi sangda lining makhal amakha ki akhan na ba lining lai so na singba pangthok pa yati ko khamra tabu tabu masa masa gi lol lining maiye na jokhat sa na bohona badi adum yai mase lengang na su mating pi duna lali ko
2: as baba bharat ki lengang na ai khoi da pi ri bahak sing sidi onthok ni yam khazani ko
0: yam yam

ahal laman singgi thoda famni angang sing leisa pa pakhangi paukhon si famni angang sing sithi ama purakani sithi ama mukthiluni ai khoi gina achapot ai khoi gina chen chungduna sanaba ma khoi gina potha fam ai khoi gini ngam namak ai khoi gini lampak ai khoi gini sanabung ahal singna nung siduna lagna rakpa wahida amuk su sauki amuk su kapki amuk su noki pangjabana angang singi matawni karibu khangluni mapung fadriba ikhoina adubu nawa angang oiringai gi numis singum ning tamba numit ama athoiba nungai bagi mapok ama leiramde ani shu nanga sisu ning singlinga sisu nungai raba angang oiringai gi matamdo

ngai khota khi si tabiri bamarup singbu adom gi marup lorinda yumnamna taramna okcheri khurumzeri ngasi su marup singi damak puduna lakcheri nungai raba elbami sei sing.

Kayang yung zake sinumit, Junggi, tang tara, ing lisingan niga kun taruk, ingat hagi kun nga mga nipan ba, sa kapta lisingan magasamapal ni Funipal. Ayo kipung mga makai tabang matamda kas ba ni Falgi FM sangai channel gitarum sandok sa bahu jagani. Thorum padingge ayuk pung mga minit kun satarit, ya kairul da taba pung bigani. Lema pupam yai masing degi, pena, sur tarangi saisak pasina sakpa lewaning baisei, lunana Lexang Tem Susila Devi, Moirang Tem Kagemba Amadi Irom, Lokresori Degi, Tongan Tongan Ba Laisoli Seisi Matang Matang Oina.

Si Dayda kit ang kagma, tabi gani, pungtaro minit tara. Pungtaro kaminit kun mga matamisaysing. Paringan na sa jariba radio class sa hungga mapal suba tangkag tatabi gani class 8 ki. Manipuri lagi lai sugi tara suba para tarumasay samagra siksa Manipur gi tiang bangalo na naputok sabani. Narol gi khunjel lanthok sagani ayupung Nepal.

Haying yumsa kay sinumid, jun gitang tara. Ingat hagi kun nga mga nipan ba sa kapdalising nga magasamapal ni Funipal. Haying gi sangay chinil gitawram da haying pong nipal ayuki pong nipal tamjari naharol gi konjil da Dr. Sonia Nomaitem, Managing Director, RISS College, Maitramga, unaduna wari watay saba. Unabigadabi, karumlang topigadabi, taungambi irong.

hai nung til pung ahum minit manga kongsat sigi wari ni thorum sida taba phung bigani irungbam mangan singh japanese language instructor go unadun wari watai sabagi ani suba tangkak unabiga dabi nong thombam roma thorum putok ra tengbang ba sanglapam devasundra sharma madi thorum putok bi nong thombam roma ni tabidi bachi akashvani falgi fm sangai silni sangai silnda domna makhal mathel nungaireba tongan tongan ba makhal gi thorum sing tabidi

amuk su nungai ba amuk su waba aduga marak marak tasu nung lei nung sit masibuni pun sigi tongan tongan ba makhal mathel singi masusing masusing mathel singa si yaurum draba pun si haibadu oirum daba su yai pun si di pun si da muktamak phangbani khanna penthokna pun sigi mahau lawba ngamlaba phawuda mai paklaba pun si ama oirabani haibada haiman bathokloi wapham sigalona na lanthok saringa sigi good evening manipur ngasi good evening manipur da thamjari ba se domna sms amadi whatsapp messenger gi khuthang da khanbi ge da ba tabining be sei singni khoida bi be sei domna whatsapp messenger da amadi sms gi khuthang da khanbi na ba thamjari ba khoi gi mobile number ning sing jage 9863102016 mutang ning sing jage 9863102016 number sida domna khoida bi ba manipuri film amadi matam sei sing khanbi da ba yaragani

Good evening, Manipur. Kudol gani suba da lakot chariba message ase kwegi matam sei khanbirakpa message ni Haisnam Romeski Khonjelda IC Dhamendra na sering bisei khanbirak